Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ahani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.

Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zigeze zitandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cu Burundi. Reka nongere ndabwire ko rino jwi muri ko mwumviriza biciye kuri nosamirizi ni jwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana, Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92.6 isamirizi muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB, ubwiza bw'u

afise inzobe rero nariko ndabasigurira ukungene urukundo agape rwagiriye neza umusavyi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Rero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajya amatungo ujya muntu afise byayakuye mu kuzimu. Kwa nini rero muntu muri ko muranyumviriza Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.

ninde yoba yakoze icya kugira ngo uwo muntu ashobore kuba yavutse ari impumyi. Yesu uwo mwanya ngo ntiyatebye, yaciye abishyura ababwira ati uyo ntiyakoze icyaha ngo kandi se ababyeyi biwe ngo ariko ngo ni ukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Murumva hari umuntu ashobora kuba yavutse amugaye, uwo muntu akaba yavutse amugaye, mube mukibaza ko uwo muntu ari ababyeyi biwe bakoze icyaha, cyanke ari mama wiwe yakoze icyaha, cyanke ari se wiwe yakoze icyaha, cyanke hariho n'abakunda kuvuga ngo nibisekuruza ngo byiwe, ngo umuntu ngo kuba ngo yavutse ngo amugaye ukuboko cyangwa amugaye kuguru cyangwa amugaye ijisho, ngo biraboneka ngo ko mu muryango ngo iwabo hoba hari harabayeho umuntu ameze uko. Rero ngo bica byitonga karonda, niko tubimenyeye tubivuga ngo na karonda, ngo urumva ngo umuntu ngo ameze uko, ngo tumenyereye ngo iwabo ngo baba barabameze uku ngo bimeze uku n'uku. Mugabo turumvise ko Yesu Kristo wewe yababwiye ati oya, si mama wiwe, yaciye abishyura ati si mama wiwe, si se wiwe, kandi si akaronda ko mu muryango. Oya, ni kugira ngo Imana ize yigaragaze ubushobozi bwayo, ni kugira ngo Imana ize yerekane. Rero iyo ubonye umuntu avunitse cyangwa umuntu amugaye ijisho, umuntu yahumye ijisho rimwe cyangwa yahumye amaso abiri, burya ni ubugombe bw'Imana. Hari ikintu Imana ibishaka kuri uwo muntu. Hariho umwana umwe yarabona, ariko mu nyuma birashika aramugara, amaso yiwe arahuma, acajya kwiga mu mashuri y'impumyi. Muri icyo gihe agiye kwiga yarize akamenya, ubu umuhaye bibiliya ijambo ry'Imana arari gusomera, arigisha abantu impumyi, eka ibintu bikagenda neza. We ukiyumvira none arahumye, akubwiye ati soma muri Matayo ana havuga uku n'uku n'uku, byagenze uku n'uku n'uku, ari impumyi. Ariko ugaca usanga impumyi irasoma ijambo ry'Imana, ariko wewe wapi? Ufise na bibiliya iraza ku musego, ugacura ruyisegamuje, wararuyisegamuje ugacubyuka ugenda, ntiwanayisomye ntiwagizene, ugasanga ijambo ry'Imana rirara iruhande yawe nturisome. Ariko ugasanga impumyi muri za ndome babigisha barafise amabibiliya yabo, ugasanga irimo irasoma ijambo ry'Imana ikagusumbya, ndetse ikaza no kukwigisha, kandi wewe ubona, wewe ukanura. Rero kuba impumyi yabayeho, ntiyabayeho kugira ngo abantu bame bayibona nk'uko umenga ni impumyi nyene, ni kuyifasha, ni kuyiha igihumbi, ni kuyiha bibiri. Oya, iyo mpumyi uyo yarasegerereza yo ntiyarizi ibintu bizoba, yari yabayeho kugira ngo Imana izoshobore kwiyerekana ibitangaza byayo.